0: Sa ulo ng mga balita. Mas mataas na presyo ng petrolyo, epektibo simula ngayong unang araw ng Hulyo. Human Rights Commission nanawagan ng agarang aksyon para sa karapatan ng First Nations. At sa Pilipinas, nasa 10,000 magsasaka mula Bicol, tumanggap ng titulo ng lupa at pagpapatawad sa mga utang. Sa detalye ng mga balita, mas mataas na ang babayaran ng mga motorista sa Australia sa pagpapagas o petrolyo simula ngayong July 1 matapos bawasan ng federal na pamahalaan ang pansamantalang fuel excise relief. Mula sa dating 32 cents kada litro, magiging 16 cents na lang ang diskwento sa fuel excise. Mananatili ito hanggang unang bahagi ng Agosto bago tuluyang magtapos ang cost of living relief measure. Ipinatupad ang pansamantalang bawas buwis kasunod ng tensyon sa pagitan ng Israel, Estados Unidos at Iran na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pangamba sa supply na dumaraan sa Strait of Hormuz. Ayon naman sa pagsusuri ng E61 Institute, ang mga sambahayang may mababang kita ang inaasahang higit na maapektuhan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil mas malaking bahagi ng kanilang budget ang napupunta dito.
1: So if you think about petrol, this week for the first time we've seen petrol and diesel prices lower than they were before the war in the Middle East began. But we know there's still a lot of uncertainty. We know that people are still under pressure. That's why we're extending that fuel tax cut for another month. So all of this is about helping people with the cost of living.
0: Simula rin ngayong July 1, tataas ang sahod ng humigit kumulang 2.8 milyong manggagawa na tumatanggap ng minimum at award wages sa Australia. Nagsimula na rin ang bagong income tax cuts kung saan ibinaba sa 15% mula 16% ang pinakamababang tax rate upang magbigay ng karagdagang ginhawa sa mga low at middle income earners. Kasabay nito, obligado na ring bayaran ng mga employer ang superannuation kasabay ng sahod sa ilalim ng bagong payday super scheme sa halip na kada 3 buwan. Sa ibang balita, nanawagan ng Human Rights Commission ng Australia ng mas konkretong aksyon at hindi lamang mga pangako upang matugunan ang sistematikong kawalang katarungang nararanasan ng mga First Nations people. Sa Social Justice Report, binigyan diin ng ilang agarang issue, kabilang ang mataas na bilang ng pagkakulong, hindi pantay na access sa ligtas na pabahay, serbisyong pangkalusugan at edukasyon. Batay sa karanasan ng mahigit 1,600 Indigenous Australians, tinukoy rin sa ulat na ang diskriminasyon o racism ay isa sa pinakamalaking hadlang sa pagkakapantay-pantay. Naglalaman ang ulat ng 25 rekomendasyon kabilang ang agarang pagpatupad ng National Anti-Racism Framework at pagsasabatas ng isang pambansang Human Rights Act. Ayon pa kay Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner Katie Kiss, kinakailangan ng agarang hakbang upang maitama ang matagal ng hindi pagkakapantay-pantay. Sa ulat namang pangkalusugan, patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng trangkaso at respiratory syncytial virus o syncytial virus o RSV ayon ngayong taglamig. Habang sinasabi ng mga health official na hindi pa nararating ang pinakamataas ng antas ng pagkalat ng mga seasonal virus. Hinihikayat din ni New South Wales Chief Health Officer Kerry Chant ang mga taong nasa mataas na panganib na magpabakuna upang makaiwas sa malubhang sakit. Samantala, nanawagan si New South Wales Health Minister Brad Hazard sa publiko na huwag dumiretso sa emergency department ng mga ospital kung hindi naman kinakailangan at sa halip ay magpatingin muna sa kanilang GP o mga general practitioner. Samantala, ayon naman sa mga mananaliksik, ang pagpapabuti ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan ang isa sa pinakamahalagang hakbang upang mapataas ang bilang ng mga batang nababakunahan sa mga komunidad ng Aboriginal at Torres Strait Islander. Sa isang pag-aaral na tumingin sa mga hadlang at salik na nagpapadali sa pagpapabakuna ng mga batang First Nations, lumalabas na kabilang sa mga pangunahing hamon ang kakulangan ng transportasyon mula sa malalayong lugar, limitadong oras ng pagbubukas ng mga health services at kakulangan sa culturally safe na mga pangangalaga. Sinabi ni University of Queensland researcher Clara Walker sa panayam sa SBS na ipinapakita ng kanilang pag-aaral na malakas ang suporta ng mga komunidad ng First Nations sa pagpapabakuna ng mga bata.
2: However, First Nations families experienced practical barriers to accessing vaccination, such as distance to appointments, lack of transport, and availability of appointments. How culturally safe a service feels was an important enabler, as well as a visible First Nations workforce. We hope that this review helps health services to build on their strengths and provides practical strategies to providing accessible, culturally safe, and responsive vaccination services for First Nations families.
0: Balita sa labas ng bansa, binatikos ni U.S. President Donald Trump ang ilang senior Republican at ng ilang senior Republican ang desisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos na nagpapatibay sa birthright citizenship at humihiling na muling pag-aralan ng Kongreso ang umiiral na batas. Pinagtibay ng Korte na ginagantariyahan ng konstitusyon ang otomatikong pagkamamamayan o citizenship sa halos lahat ng batang ipinanganak sa Estados Unidos. Tinanggihan nito ang executive order ni Pangulong Trump na naglalayong alisin ang karapatan nito para sa mga batang ipinanganak sa mga magulang na ilegal o pansamantalang naninirahan sa bansa. Bahagi ang panukalang ito ng mas mahigpit na kampanya ng administrasyon laban sa ilegal na imigrasyon. Ayon kay House Speaker Mike Johnson, malawak na umanong naaabuso ang kasalukuyang sistema. Balita naman mula sa Pilipinas, halos 10,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa Bicol Region ang nakatanggap ng mga titulo ng lupa at pagpapatawad sa utang na nagkakahalaga ng mahigit 418 million pesos mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Sa ginanap na pamamahagi sa Ibalong Centrum for Recreation, sinabi ni DAR Undersecretary for Field Operations Cazel Celeste na layunin ng programa na palakasin ang pagmamay-ari ng mga magsasaka sa kanilang lupang sakahan at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Ipinaliwanag niyang malaking tulong ang pagpapatawad ng mga utang sa mga hindi pa nababayarang amortisasyon dahil maari nang gamitin ng mga magsasaka ang kanilang kita sa pagpapaunlad ng kanilang mga sakahan. Balitang sports naman tayo sa tennis. Matagumpay na tinalo ng Australian na si Maya Joint ang 23-time Grand Slam champion at dating world number 1 na si Serena Williams sa unang round ng Wimbledon sa score na 6-3, 6-7, 6-3. Tinuldukan ng 20-anyos na Australian ang inabangang pagbabalik ni Williams sa Grand Slam singles matapos ang halos 4 na taong pagkawala kasunod ng pagtanggap nito ng wildcard entry sa torneo. Sa edad na 44, 7 beses nang nagkampyon si Williams sa Wimbledon singles mula 2002 hanggang 2016 at inaasahan pa ring lalahok sa doubles kasama ang kanyang kapatid na si Venus Williams sa mga susunod na araw. Samantala, pasok na sa ikalawang round ng Wimbledon ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos ang dominanteng panalo kontra sa Mexican player na si Renata Zarazua sa London. Naitala ni Ayala ang impressive na 6-1, 6-2 victory nitong Martes. Pumasok din si Ayala sa Wimbledon bilang 29th seed matapos ang malakas na kampanya sa grass court season kabilang na ang pag-abot sa semifinals ng Berlin Tennis Open at pagkupo ng titulo sa Birmingham Open. Sa FIFA World Cup naman, naghahanda na ang Democratic Republic of Congo para sa kanilang knockout match laban sa England. Ayon kay head coach Sebastien Desabre, mahirap ang laban ngunit hindi imposibleng manalo laban sa England na kasalukuyang ika-apat sa FIFA World Rankings. Ang DR Congo ay nasa ika-41 pwesto sa buong mundo ngunit sinabi ng kanilang coach na tututukan ng koponan ang kanilang sariling lakas at ibibigay ang kanilang buong kakayahan sa laban. Maaari namang mapanood ang mga laban ng libre sa SBS On Demand. At para sa lagay ng panahon, sa Perth may pag-ulan at 17 degrees Celsius. Sa Adelaide may mga pag-ambon at 16 degrees. Uulanin din ang Melbourne at 17. Maulap naman sa Hobart at 15. Sa Sydney may mga pag-ambong mararanasan at 23 degrees. Sa Brisbane, maaraw at 23 degrees Celsius. Maaraw din sa Cairns at 27. May mga pag-ambon naman sa Darwin at 30 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Abangan naman si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.

0: You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
1: Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa SBS Filipino ngayong Miyerkules, unang araw ng Hunyo. Samahan niyo po ako, Maridel Martinez, hanggang alas 11 ngayong umaga. At magandang umaga sa iyo, Edinel.
2: Magandang umaga, Maridel. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
1: Ayan, akong napakabilis ng panahon, no? July na.
2: Oo, 'di ba? Lumipat na ulit ng panibagong buwan at nasa kalahati na tayo ng 2026, lampas na.
1: O at pag July eh, medyo mas nararamdaman ng maraming mga tao dito sa Australia ang nakatindi ng lamig.
2: Mm-hmm. At hindi lang tindi ng lamig, pati na rin ang ilang tindi ng gastos.
1: Oo. Dahil syempre nandiyan na yung mga end of financial year sale. So marami yung parang nag-iipon sila para mapamura, makabili ng mga mahalagang bagay-bagay. Tulad ng mga appliances, hindi ba? Yun yung isa sa mga inaabangan pag end of financial year o di kaya mga gadgets kasi kailangan mag-upgrade. At syempre, madami ding lumalaki rin ang gastos sa loob ng bahay. Di lamang sa pagkain, kung hindi, siguro mas makakatipid ka ng tubig kasi mababawasan yung haba mo ng ligo.
2: Maligo, oh.
1: Pero, tataas naman ang kuryente mo o gas, hindi ba? Dahil kailangan mo namang magpainit ng
2: mainit
1: bahay.
2: Mainit tubig at mainit lahat.
1: Oo, dahil syempre, no, pwede na lamang maswerte yung may mga solar panels kasi kadalasan malaking bahagi ng kanilang mga gastusin ay sagot ng rain ng araw, hindi ba?
2: Oo, nako. At alam mo ba, Maridel, first time ko rin nakalipat sa isang bahay na may solar. Pero ngayon parang dahil napatapat ng winter at hindi masyadong umaaraw, parang medyo naninibago at may mga pagtitipid din na nakasama kahit medyo nakakatulong na yung solar energy.
1: Malaking tulong siya, sabi ng mga iba. Pero siguro depende rin kung nasan yung bahay mo kung napoposisyon sa tindi ng sikat ng araw, hindi ba?
2: Oo, at yun nga, kailangan may timing ka rin ng paggamit ng mga appliances.
1: Oh, unless may baterya ka. O, di ba?
2: Oo.
1: Isang malalaking pamumuhunan din yan. Pero sabi nga nila, pangmatagalan ng gamit.
2: Oo, at marami ka rin pwedeng mapag-gamit or may supplyan nitong mga enerhiyang maiipon.
1: Ngayong unang araw ng Hulyo, bagong taong pinansyal, meron ding magandang balita para sa mga taga sa inyo, sa New South Wales, sa South Australia, at sa ilang bahagi ng Queensland.
2: Oo, at ngayon nga, no, may mga bagong programang ilalabas ang pamahalaan sa ilalim ng bagong solar sharer offer ng federal government. Pero sinasabi nila, Maridel, hindi daw ito automatikong matatanggap ng lahat at hindi rin ito ang pinakamurang electricity plan para sa bawat sambahayan.
1: Oh, so dapat maging magsaliksik, alamin muna kung para sa inyo ito o hindi. Pero para maging bahagi nito, kailangan mo mag-opt-in o sabihin sa energy provider mo na gusto mong sumali, hindi ba?
2: Oo, so kailangan maging bahagi ka muna nito. Pero ano ba, sa mga nagtatanong, ano ba itong solar sharer offer na ito, SSO?
1: So ito ay parang tuwing, kung hindi ako nagkakamali, 3 oras sa isang araw, libre ang kuryente. Mm-hmm.
2: Oo, sinasabi nila na natatapat ito sa kalagitnaan ng araw kung saan medyo mainit-init mula alas 11 ng umaga hanggang bandang alas 2 ng hapon, makakalibre ka.
1: Oo, pero kailangan meron kang tinatawag na smart meter na naka-install.
2: Yeah. So kailangan pang magkaroon muna nito o magpalipat dito. Oo. Sa smart meter.
1: Hindi yata lahat ng bahay mayroon. Ako alam ko may smart meter kami kasi nung lumipat kami sa bahay na yun, inabisuhan kami na mag-i-install sila ng smart meter. So ito yung, kung di ako nagkakamali, ito yung hindi na pumupunta yung magbabasa ng metro mo sa bahay. Diba? Diba sa atin, parang sa Pilipinas, yung tawag natin ay yung nagbabasa ng metro ng Meralco.
2: Yung nagbubukas ng mga kontador natin doon sa likod.
1: So ito yata, kung tama ang pagkakaunawa ko, ito yung meron na nababasa na nila ito mula sa kanilang himpilan.
2: Parang may app na sila.
1: Oo.
2: na nakukuha nila. Oo. Yung mga detalye. Doon.
1: Kasi yung metro mo, di ba, nasa loob ng bahay mo.
2: Mm-mm.
1: So, paminsan na hindi sila makakapasok, lalo na kung may aso ka, di ba? So, kailangan na nakaschedule yung napunta.
2: Oo.
1: Ayan. So, kung kayo ay may smart meter at kayo taga New South Wales, South Australia, at South

0: East Queensland. Pwede kayong makibahagi sa libreng kuryente mula alas 11 hanggang alas 3 ba? Tama ba? Alas 2, Australian alas 2. Eastern mm-hmm. Standard Time. Kasi yun yung kasagsagan ng araw din. Kasi gagamit ito ng solar energy kung di ako nagkakamali.
1: Oo, parang sinasabi nila kung kailan pinakamarami yung nalilikhang solar energy sa Australia, yun yung ibinibigay nila dun sa mga sambahayan kahit wala silang rooftop solar para makinabang din sila dun sa murang renewable energy.
0: Oo. Alam mo, dito sa Australia, no, isa siguro tayo sa may pinakamalaking gumagamit ng solar energy. Kasi kung magbabiyahe ka, makikita mo sa mga lupain na maraming mga naka-install na solar mm-mm. panels.
1: Oo, saka blessed din ang Australia no, na ito nga laging mainit or kapag, kapag mga nasa mga flat na area ay nakakakuha talaga sila ng maraming solar power.
0: Oo, kaya diba, imbis na yung iba kasi hindi na maaaring sakahan, eh nagiging ano na lang siya, parang solar plant o parang lalagyan ng solar panel. O di kaya meron din yung wind turbines, nakikita mo rin ba yon?
1: Ay, oo. Sa ilang mga regional area, nakikita natin yung may mga malalaking wind turbines na nakatito.
0: Pagbabiyahe ka, lalo na dun sa mga mahangin na lugar, syempre. So, yun yung maganda, no? Dahil marami tayong lupain kesa sa tao nagagamit yung mga tinatawag na renewable energy.
1: Mm-mm.
0: At kung ikaw na may gagamit o makikibahagi dito, ano kaya yung pwede mong gawin, Edinel?
1: Nako, sinasabi nga nila, ang tanong siguro ng marami, makakatipid ba talaga ako kapag sumali ako dito sa SSO na to? Pero depende po yan ano, sa paraan ng paggamit ng kuryente ng bawat sambahayan. Yung isa siguro naiisip ko is kailangan mong i-timing yung mga paggamit mo ng appliances sa oras ng libreng kuryente. Halimbawa, maglalaba, tapat mo na lang tanghali kung sa ano yung mga dishwasher. Ikaw ba?
0: Oh, kasi ako parang... Siyempre, dahil nagtatrabaho tayo, sa gabi natin ginagawa lahat, di ba? Pero pag day off, sa tanghali ako naglalaba. Ngayong winter, ang hirap kasing
1: magpatuyo.
0: So, alam kong lahat tataas ang bill ko sa kuryente dahil nga palaging ginagamit ang dryer.
1: Mm-mm.
0: At siyempre, kung kayo na may electric heating, naku, painitin niyo na yung bahay niyo. kahit init na kayo, painitin niyo na yung bahay niyo para manatiling mainit ito pag bumaba yung araw. At syempre, kung magluluto kayo, di ba, yung oven niyo kung electric to, o yung stove niyo kung electric to, eh magluto na kayo ng yung mga matagal na papakuluan.
1: Oo, i-timing na rin lahat. Saka kung kayo naman ay may mga electric vehicle, doon yun na rin itapat yung charging.
0: So, siguro ang isa sa mga makikinabang dito ay mga nag-work from home. Kasi pwede sila mag-multitask from home.
1: Oo, kasi paano naman tayo na madalas wala sa loob ng tahanan ano, doon sa mga ganong oras? Maaring hindi ninyo mapakinabangan ng lubos itong bagong ano na to, offer na to ng pamahalaan. Kaya dapat pag-isipan nyo rin mabuti kung kayo ay lilipat dito po sa solar share offer na to.
0: Ayan. So, hindi ito para sa lahat. Pero may magandang balita rin para sa mga maraming nananatili sa bahay o nasa bahay ng gantong oras. Lalo na yung may mga... Yung mga naka-leave, maternity leave, mm-hmm. diba? O katulad ng kasama nating si Claudette.
1: Oh.
0: At saka syempre, yung mga nagtatrabaho sa bahay, o diba? Pwede nyong i-run ang inyong dishwasher, o di kaya ang inyong washing machine at ang inyong dryer habang kayo ay nagtatrabaho. O diba? Sabi kasi nila, diba? Pag nagtatrabaho ka, hindi pwedeng nakaupo ka palagi. Parang every 30 minutes, tumayo ka, maglakad ka.
1: Rin,
0: yun ang gagawin
1: mo. Galaw-galaw ng konti.
0: Tapos magtiklop ka pag tapos na yung trabaho mo.

0: SBS.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA member FDIC.
4: Ako ngayong Webes para ihatid sa inyo ang paano... Bukas. Para ihatid sa inyo ang paano ba segment para sa mga wala pang will and testament dyan sa mga kababayan natin na pinagtataka bakit ba importante ang pagkakaroon ng will. So bukas, malalaman po natin ang proseso at ano yung nangyayari sa mga taong pumapanaw nang wala silang naiwan na will sa kanilang mga pamilya. At sa araw naman ng weekend ay makakasama natin si Martin Tuanyo at magbabalik na si Annalyn Violata.
5: Ngayong Hulyo, magbabalik muli tuwing araw ng Linggo si Annalyn Violata. Maraming salamat, Edinel. Hanggang bukas.
4: Maraming salamat, Maridel. Magandang umaga sa inyong lahat.
5: Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang SBS Filipino matapos ang ilang mahalagang paalala.
6: Ready to order?
7: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
6: Everything?
8: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
9: Yes, Chef!
7: This is so nice.
8: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
7: Ooh, tiramisu!
8: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
10: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Susunod sa SBS Examines, alamin natin kung ano nga ba ang mga batas o kalakaran kaugnay sa pagmamayari ng baril. Matapos ang naganap sa Bonda ay may mga panawagang higpitan nito. Sino nga bang namamahala? Paano nga ba ginagawa ang batas kaugnay sa armas? Narito si Sheila Joy Labrador.
11: Ayon sa Department of Home Affairs, mahigit 4 na milyong baril ang nasa komunidad sa Australia at halos 930,000 na lisensya ang na-issue sa buong bansa. Muling naging sentro ng usapin ang paraan ng regulasyon sa mga ito matapos ang pag-atake sa Bondi.
12: We know that one of these terrorists held a firearm license and had 6 guns. In spite of living in the middle of Sydney suburbs there at Bonnyrigg, there's no reason why someone in that situation needed that many guns.
11: Bilang bahagi ng mga reforma, inilunsad ng federal government ang National Gun Buyback Scheme. Naglagay rin ito ng limitasyon sa bilang ng mga baril na maaaring pagmamay-ari ng isang tao. Ipinagbabawal ang ilang uri ng baril at naghigpit sa pagkuha ng lisensya at pagsasagawa ng background check. Pero iilan lamang sa mga pamahalaan ng estado at teritoryo ang sumang-ayon na palakasin ang kanilang mga batas sa pagmamay-ari ng baril. Ngayong Linggo, susuriin ng SBS Examines ang mga pagbabagong ito sa batas at aalamin kung bakit may mga sumusuporta sa mga reforma habang ang iba naman ay tutol dito. Matapos ang madugong massacre sa Port Arthur noong 1996, ipinatupad ng lahat ng estado at teritoryo sa Australia ang National Firearms Agreement. Sa ilalim ng kasunduang ito, nilimitahan ang pagmamay-ari ng ilang uri ng baril. Hinigpitan ang mga patakaran sa lisensya, registration at ligtas na pag-iimbak ng mga ito at inatasang lahat ng bintahan o paglipat ng baril ay isagawa lamang sa pamamagitan ng mga lisensyadong dealer.
13: A lot of people thought that in terms of firearm safety in Australia, it was job done. Because we had such a long period without a massacre, many people thought,

0: Filipino, libre mula sa App Store o Google Play.
1: Susunod sa SBS Filipino, ating alamin naman, sa tuwing mangingibang bayan o magsisimulang muli, kadalasan di lamang ipon ang ating pinamumuhunan kundi galing, tapang at determinasyon. Alamin natin kung paano sinimula ng isang dentistang Pinoy na may satupad ang kanyang pangarap sa pangingibang bayan at pagsisimulang muli sa Australia.
2: I'm not here to take your money, but I'm here as a professional guiding you.
3: Ito ang inspirasyon ng Filipino-Australian dentist na si Dr. Angelica Abisamis at kanyang asawang practice manager na isa ding dentista sa Pilipinas na si Edmond sa kanilang Family Dental Care Clinic sa Sydney. Taong 2013, dumating sa Australia ang mag-asawa at nabiyayaan ng dalawang anak. Kwento nila, gusto nilang maibahagi at maipadama ang dental care ng mga Pilipino dito sa Australia.
2: I have conversation with patients na, you know, I will earn more sa gusto nyong pinipilit, but whether I can sleep at night knowing it's not gonna work, it doesn't sit well with me.
4: Yes.
2: So, kasi makaka-encounter po tayo ng mga pasyente, iba yung gusto sa gusto mo i-present, pero at in the end, like we said, ako yung type ng person na I would prefer to sleep well at night. Then, you know,
4: Natatouch siya sa akin. But that's really true.
2: Yeah. But you know, the service, good service, I would say, and the rest will follow.
4: Mararamdaman ng mga kliyente natin kung meron tayong kusa proactivity and yung malasakit, yung real care. You know that bedside manner na we're not gonna force anything to you. We'll be transparent. This is how it is. Tapos, ito yung mga kailangan mo, ganyan, no? That's where the name came from, no? A dental family is a play of words meaning, di ba? So, a dent family. And basically, gusto namin ang representation na deeply rooted Filipino values na ibibigay namin sa mga aming mga pasyente.
3: Bago pa man dumating sa Australia ang mag-asawang Abisamis, ang dalawa ay matagal ng practicing dentist at parehong graduate sa University of the Philippines. Si Edmond ay mula sa pamilya ng mga dentista sa Pilipinas at established na din ang kanyang pagpa-practice mula 2002 sa kanilang Family Dental Care Clinic. Hanggang ilang dekada din niyang ginampanan ang responsibilidad bilang administrator. Si Dr. Angelica naman, kahit maayos ang buhay ng kanyang pamilya at matagal ding nagpa-practice bilang dentista sa Pilipinas, nangarap magtrabaho abroad, kaya todo suporta ang kanyang mga magulang. Inamin ni Dr. Angelica, hindi Australia ang kanyang first choice, kung hindi US, pero tila tinadhana na makita ang bansang Australia at nagustuhan ito. Hanggang sa itinuloy ang proseso para maging qualified na magpa-practice bilang dentista sa Australia.
2: Nag-tourist kami. So, we went here and even I fell in love with the country kasi maganda pala. Kasi iba yung connotation if you're outside Australia, outback, versus what is Australia, di ba? Medyo modern naman siya. So, that's where I started yung aking Australian Dental Council, which is yun yung nagbibigay ng lisensya sa mga overseas trained dentists. So, bago pa kami naging kami, ay meron na akong ongoing application here, which pinapalad kasi it's a several step. Like, during my time, it was a two-part exam. So, sayang naman kung, I know meron silang established na dental practice sa Pilipinas, pero this is a good opportunity to venture na maging independent din from you.

0: Atar kai a harkokin mulki da ake yi wa shugaba Donald Trump bayan wasu sabbin bayanai sun nuna cewa ya samu fiye da dala biliyan 1 na kyautar kudin crypto. Wani sabon rahoton Amnesty International ya ce dakarun RSF a Sudan sun aikata kisan kabilanci da kuma laifukan cin zarafin bil'adama a El Fasher. A Najeriya yayin da jami'an siyasar kasar suka fara shigar da sunayen yan takararsu na kujeru daban-daban a shafin hukumar zaben kasar INEC. Jami'ar APC mai mulki kuwa ta so malallashin ƴaƴanta ne kan yiwuwar sauye sunayen wasu ƴan takara.
1: Ba abin mamaki bane a ga wasu sauye-sauye a yayin da waɗannan sunaye suka fito. Dama zaɓe ko ka samu nasara ko kuma aka san nasara. Idan baka samu nasara ba, to ana sa ran ba za ka yi fushi ka fice daga jam'iyyar ba, za ka yi biyayya ka taimaka jam'iyyar ta samu nasara.
0: A jamhuriyar Nijar tawagar lauyoyin da ke kare dan gwagwarmayar siyasar nan Nasiru Bodo sun dauka kara kan hukuncin ci gaba da tsare shi.
2: Ita doka duk lokacin da ta fuskanci wani abu ana ya daga kara. Muna fata wannan shari'a in Allah ya yarda an kai shi gaba alkali abokinmu zai samu sakin talala saboda ya dawo cikin iyalin shi.
0: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Fadar White House ta musanta zargin da ake yi wa shugaba Donald Trump na sanya buƙatar kai a harkokin mulki bayan wasu bayanai sun nuna cewa ya samu fiye da dala biliyan 1 daga wasu mutane da suka rika bashi kyautar kuɗin crypto a bara. An ce mafi yawan kuɗaɗen sun fito ne daga wani tsari da wani kamfani da ƴan uwansa suka samar.
3: Donald Trump once branded cryptocurrency a haven.
0: Wakilin BBC ya ce a baya dai Mr. Trump ya taba bayyana kudin na crypto a matsayin wata mafakar ƴan damfarar zamani da ƴan kwaya kafin daga bisani ya sauya shawara ya rungume shi bayan sake zabar sa mulki karo na biyu. Tun daga lokacin ne ya rika bullo da manufofin da ke sassauta ka'idojin sa ido akan harkokin kudin na internet. Wani sabon rahoto da kungiyar Amnesty International ta fitar ya ce dakarun RSF a Sudan

0: Irin tashin hankali kan fararen hula. Shugabannin RSF sun amince da cewa an aikata wasu laifuka da suka shafi cin zarafi a El Fasher, amma sun dage da cewa abokan gabansu ne ke yada labaran ƙarya akan lamarin. Sun kuma ce sun amince a bude hanyoyin da fararen hula za su bi domin ficewa daga birnin na El Obeid. Sai da Amnesty International ta ce ta gano wasu kamandojin RSF da ke da alhakin karya dokokin ƙasa da ƙasa, tare da jaddada buƙatar hukunta su kan laifukan da ake zargin sun aikata.
1: A gaida Raliya Zubairu da fassarar rahoton Barbara Plaid Asha daga birnin Nairobi. To da muka je Najeriya ko yayin da wasu jami'in adawa ke korafin ba su samu wasu lambobi na sirri da za su ba su damar shigar da sunayen 'yan takararsa na kujeru daban-daban. Shafin hukumar zaɓe ta INEC ba, ita kuwa jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar ta ce ta samu nata lambobin har ma ta fara daddale sunayen 'yan takarar da za ta sa sunayen nasu a shafin hukumar. Hakan dai na zuwa ne yayin da wasu 'yan takarar jam'iyyar ta APC ke bayyana fargabar cewa za a iya sauya sunayen waɗanda suka samu nasara a zaben da ya gabata, abinda jam'iyyar ke bayar da tabbacin za ta yi wa kowa adalci. Malam Bala Ibrahim, daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC na ƙasa, ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmad.
2: Sun ba da izini ga jam'iyyu na cewa yanzu su fara ba da sunaye ko ɗora sunayen waɗanda suka samu nasara a zaben fidda 'yan takarkaru da aka yi. To jam'iyyarmu ta APC an ba ta lamba, dama kowace jam'iyya wacce ta samu nasara an ba ta lamba yadda za ta ɗora sunayen waɗanda suka samu nasarar. To an ba mu wannan lamba, yanzu muna aiki akan waɗanda suka samu nasara. Dama bayan an yi zaben, to kuma akwai kwamitin ƙorafi da aka kafa wanda zai saurari ƙorafin waɗanda ba su samu nasara ba a takarar da aka yi. Za a dudduba a gani waɗanda yake babu matsala shi kenan. Wanda yake akwai matsala kuma za a duba a gani a yi adalci a tabbatar cewa abin da aka yi ya zo bisa doron doka ba tare da an tauyewa wani haƙƙi ba.
3: To a yanzu a wani mataki ake game da hakan?
2: Yanzu an miƙa fama-famai ga waɗanda suka samu nasara, za su cike waɗannan fama-famai su dawo da su. Idan suka dawo da su, to da wannan kuma za a bada sunayensu ga hukumar zaɓe mai zaman kanta bisa aiki da wannan lamba da ta bayar na ɗora waɗannan sunaye. Za a yi wannan ne kuma kafin lokacin da suka bada na ƙurewar lokacin bada waɗannan sunaye.
3: Galibin masu wannan ƙorafi game da zaɓen fidda gwanin nan da aka yi suna zargi ne cewar ƙwacensu a kamakon zaɓensu aka yi aka ba wasu. Ko kuna la'akari da haka?
2: An ba su dama su gabatar da ƙorafinsu a kwamitin sauraron ƙorafi. Kuma wannan kwamiti ya saurari duk irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe, ya kuma tabbatar cewa ya yi adalci. Ya miƙa rahotonsa ga kwamitin zartarwa na jam'iyya. Wannan kwamiti na jam'iyya yana dubawa. Idan ya duba, sakamakon abin da ya duba ya gani shi ne zai baiwa jam'iyya dama ta ga sunayen da za ta ɗora a wannan shafi na hukumar zaɓe. Don haka ba abin mamaki ba ne a ga wasu sauye-sauye na sunaye a yayin da waɗannan sunaye suka fito a shafin hukumar zaɓe.
3: To kenan ina makomar waɗanda ba su samu nasara ba a ƙarshen wannan tantancewa?
2: To dama zaɓe ɗayan biyu ne ke iya faruwa, ko ka samu nasara ko kuma akasin nasara. Idan baka samu nasara ba, kuma ka yarda da hanyoyin da aka bi na zaben cewa an yi adalci, to ana sa ran ba za ka yi fushi ka fice daga jam'iyyar ba, ko ka yi wani abu da ka iya yi wa manufar jam'iyyar targaɗe. Za ka yi biyayya ka taimaka jam'iyyar ta samu nasara a babban zaɓe, da fatan cewa idan an samu nasara ana iya wayanka a kira ka ka bada wata gudunmuwar wacce ƙila ma za ta fi amfani gare ka da jam'iyyar da jama'a a abin da da ka so ka yi.
1: Malam Bala Ibrahim kenan, daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. To har yanzu dai a Najeriya 'yan ƙasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan matakin da gwamnati ta ɗauka na yin garan

0: Babul ga shirin yi wa ƙasa hidima da aka fi sani da NYSC a karan farko tun da aka bullo da shirin shekaru 53 da suka gabata. Sauye-sauyen sun hada da sauya tsarin shugabancin hukumar zuwa ga farar hula da kuma tsawaita wa'adin zama a sansanonin horazuwa domin kwarewa a fannoni da dama. Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar.
1: Duk da dai zuwa yanzu gwamnatin Najeriya ba ta tabbatar da lokacin da za a fara aiwatar da sauye-sauyen ba, ganin cewa akwai waɗanda ke buƙatar sai an yi sauyi ga dokar da ta kafa shirin na NYSC. Wasu daga cikin ɗaliban da suka kammala karatu na digiri da ke zaman jiran shiga shirin sun bayyana yadda suke kallon sabbin sauye-sauyen.
2: Sunana Alhassan Bisalla, yanzu da ake cikewa sati uku ake a kan haka mutane suna complaining yanayin rayuwa. Da ake a kam din mata ra kuma za a ci zami da shi sati shida za a yanzu koyon wasu abubuwa ne wanda za a canza tsarin baka wanda yake da ba in aka koyi da sana'o'i ne zama to after wannan sati shidan a samu koya a dauki kudi ya zaba mutane mutum ya je fara wani business wanda wannan abu zai samu ya rage yawan rashin aikin yi.
3: Sunana Ni'ima Ismail. Ina ganin sauya tsarin NYSC abu mai kyau ne saboda yawancin mutane ba sa jin daɗi yadda sojoji suke tsorata su ko su ji ba sa iya walwala a gaban sojoji. Amma fa wannan lokaci na makonni shida ya yi yawa sosai.
4: Sunana Fauziya Yusuf. Yawancin abubuwan da aka canza suna da kyau. Yanzu duk wani ɗan kofa zai iya zaɓen ɗaya daga cikin fannonin aikin 11. Wannan yana nufin za a tura kofa wurin da ya dace. Da karatunsa bugu da ƙayi maganin alawi na ƴan kofas ba ai magana akan za a ƙara ko ba za a ƙara ba ya kamata shi ma'ai la'akari da shi a ƙara.
1: A nasa ɓangaren kuwa ƙwararre a fannin nazarin zamantakewar al'umma Farfesa Tukur Muhammad Baba ya yi maraba da matakin yin sauye-sauyen ga shirin na NYSC.
5: To a gaskiya wannan canje-canje da aka yi abu ne abin alfahari. Shi wannan shirin kin san ya daɗe tun zamanin Yakubu Gawan aka yi shi kuma irin waɗannan shiri abu ne da ya kamata lokaci zuwa lokaci ana canje-canje. Kuma korafai sun tashi da yawa wasu sun ce a soki shirin wasu sun kira a yan bautan ƙasa a bar su a gidansu da sauransu. Kuma horo da ake ba su ma ya canza. Kuma da aka ce za a ba su horo na samun aikin yi. Wato na dogaro da kansu shi ma abin alfahari ne abin murna ne. Kuma kamar yadda aka ce za a dawo da shi hannun farar hula shi ma abin da ya kamata kenan don shi kansa ba aikin soja ba ne. Sai dai kuma kamar kullum ya kasance gwamnati ta aiwatar da wannan.
1: An dai samar da shirin NYSC ne bayan yakin basasa na Najeriya don haɓaka haɗin kan ƙasa ta hanyar tura waɗanda suka kammala karatunsu zuwa jihohin da ke wajen yankinsu. To sai dai wasu na ganin shirin ya soma kaucewa dalilin samar da shi. To ko sauye-sauyen za su inganta shirin?
5: Dika magani na yadda na ga abubuwan da aka fito da shi za a yi gaskiya zai ƙara. Ai tun dama masu ce kar a yi masu ce bai wani amfani ba wannan ba gaskiya ba ne. Lalle inda za ki juya ki da duk wani wanda yi wannan aikin hidiman ƙasa za ki ce akwai wani abin da ya koya, akwai wani yanayi da ya gani, akwai wani tarihi da bai sani ba.
1: Sai dai game da sabon tsarin yin la'akari da tsaron yanki kafin aika masu yi wa ƙasa hidima, Farfesa Tukur Muhammad ya ce kamata ya yi gwamnati ta yi ƙoƙari wajen samar da tsaro a faɗin ƙasar ba wai ɗaukar irin waɗannan matakai na wucin gadi ba. Aisha Aliyu Jafar, BBC Hausa, a Abuja, Najeriya.
0: To a Najeriya har ma da jamhuriyar Nijar yanzu haka agogo na cewa garfe 7 ne saura minti 14. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a Najeriya sun ce an samu karuwar masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV a kasar. To a jamhuriyar Nijar tawagar lauyoyin da ke kare dan gugurmar siyasar nan Nasir Bodo sun ɗaukaka ƙara kan hukuncin ci gaba da tsare shi. Ana zargin sa ne da kokarin haifar da yamutsi bayan kira ga 'yan ƙasar ta Nijar su gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin soji. Ga rahoton Chimai Laisufu.
6: Nasir Bodo wanda ke huskantar tuhumar yada bayanan da ka iya kawo cikas ga zaman lahiyar jama'a ta dalilin kira da abijirewa sojojin da ke mulkin kasar tare da nuna adawa da cin zarafin da ake zargin gwamnatin kasar da yi wa fararen hula. A cewar bayanan da ke fitowa daga kotun sauraron karar da ke Yamai inda aka gabatar da dan gwagwarmayar siyasar Nasir Bodo a karan farko a ranar 9 ga watan Yunin da muke ciki, inda alƙalin da ke kula da ƙarar yake amincewa da buƙatar tawagar lauyoyinsa. Hakan ya sa lauyoyin da ke wakiltar shi suka ɗaukaka ƙara kan hukuncin da alƙalin farkon ya yanke na ƙin amincewa da sakin talalayar. Mustapha Dauda na ƙungiyar CCLD Bukata ya koka da rashin ba da belin ɗan gwagwarmaya, yana cewa
7: sun nemi a yi mishi sakin talala ya samu wannan alfarma. To wannan sakin talala bai same shi ba, an ɗaga ƙara. To wannan ba laifi ne ba. Ita doka duk lokacin da ta fuskanci wani abu ana ya ɗaga ƙara a ce sai rana kaza. Wannan dokokin ƙasa ne sun ka bada shi, wannan ba laifi ne ba. Amma abinda muke gani la'akari cikin wannan hali da muke cikin kuma wannan yanayi da ƙasar nan take, ya zamanto ƴan hore hulla idan suna tsoro su ba da albarkacin bakinsu ko kuma su yi wani rubuce-rubuce. Ba komi ne ya kamata kai kuma a matsayinka na ɗan hore hulla ko kuma a matsayinka na wani mai fataka, akwai abubuwan da ya kamata ka faɗi. Za a iya samun tuntuɓin harshe kuma za a iya samun wasu abubuwa da za su kubce mutum haka da ba ya yi shi ne a cikin sanin shi ba.
6: Yanzu haka dai shari'a tana gaban kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai, wacce za ta tabbatar ko kuma ta soke hukuncin na farko. Hakan ya sa ɗan gwagwarmayar bai bayyana ba kamar yadda aka tsara a ranar jiya Talata. Sai dai Mustapha Dauda fatan shi ya bayyana, na ganin an sauke Nasiru Bodo a duk ranar da ya bayyana gaban alƙali.
7: Amma muna fata wannan shari'a in Allah ya yarda duk lokacin da aka kai abokinmu gaban shari'a insha Allah zai samu sakin wannan talala insha Allah. Da an kai shi gaban alƙali in Allah ya yarda abokinmu zai samu sakin talala saboda ya dawo cikin iyalin shi. Shine mu duka muke fata, ba mu so mu ga wani dan gwagwarmaya yana gidan yari cikin wannan ƙasar namu ta Niger, cikin wanga mulki na CNSP da mulki ne da ya gamshi abubuwa bi adalci da jagoranci mai kyau.
6: An ta saki yar dan gwagwarmayar Niger Nasiru Bodo a gidan yari na birnin Yamai a farkon watan Yunin nan da muke ciki, inda tawagar lauyoyinsa ta yanke hukuncin ɗaukaka ƙara. Matakin na da nufin ƙalubalantar hukuncin da aka yanke na ƙin ba da belin shi ko kuma laifin da ake tuhumarsa da shi kafin kotun sauraron ƙara ko kuma kotun ɗaukaka ƙara.
0: To a gaida Chimaila Yusufu da wannan rahoto da ta haɗa mana. Da muka sake komawa Najeriya, hukumomi sun ce an samu karuwar masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV a ƙasar. Wasu alƙalma na ma'aikatar lafiya sun ce cutar ta kama sabbin mutane kimanin sama da 102 a jihohi 36 da ke ƙasar, ciki har da Abuja. Ga rahoton Zubair Ahmad.
8: Ƙarin jihohin da masu ɗauke da cutar suka ƙaru sun haɗa da Rivers mai mutum 6,287, sai Kano mai 6,106, da Akwa Ibom mai mutum 5,413, da Taraba mai yawan masu ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki har 4,854, da Anambra mai mutum 4,468, sai Sokoto mai mutum 2,592, da Jihar Kebbi mai mutum 1,572. Akwai dai dalilai da dama da suke barazanar haɓaka cutar, duk da cewa an samu sauƙinta a 'yan shekarun baya-bayan nan kafin gwamnatin Amurka da sauran ƙasashen da ke ba da tallafin magungunan yaƙi da cutar ta AIDS su rage yawan tallafin da suke bayarwa. Ga ƙarin bayanin da Abdulkadir Ibrahim, babban jami'i na ƙasa na gamayyar ƙungiyar masu cuta mai kare garkuwar jiki a Najeriya, NIPOAN, ya yi min.
9: A yanzu muna da mutum wajen miliyan 1,800 da 'yan kai, ban iya ba da namba, amma dai as a summary na watan da ya gabata dai muna da miliyan 1,800 a waɗanda ke kan magani, wanda kuma alƙaluma da muke na gwaji ana nan ana yin su, sai dai kawai abubuwan sun canza saboda yanayi na sauyin lokaci. So yanzu gwaje-gwajen ana maida hankali ne akan wasu al'umma, musamman mata masu juna biyu da kuma gungu na matasa haka, da kuma wasu mutane waɗanda ke da rauni kwarai da gaske, waɗanda suna abubuwa waɗanda ke iya kada su cikin, musamman za ka ga mutane masu shaye-shaye da irin mata masu zaman kansu da dai sauransu.
8: Kamar mataki na wayar da kan jama'a fashi kansa, kamar ana ci gaba da yi?
9: To yanzu mataki na wayar da kan jama'a a hukumance dai babu wani abu da dai ake yi gaskiya. A gwamnatance ko kuma a ƙungiyance yanzu gaskiya tun lokacin da gwamnatin Amurka ta janye tallafinta, so yanzu za ka cimma kawai abin da ake yi. Ana yin gwaji, wanda ya ga dama ya je gwaji ya san matsayin shi, to in an same shi da wannan lalura za a zabi sa magani ba wayar da kan al'umma karkara karkara ko kuma gidan radio da sauransu yadda ake yi da gaskiya yanzu duk an daina wayannan abubuwa
8: kamar ba ku ganin karancin wayar da kan jama'a watakila yana iya takara wajen karuwar alƙaluman su masu dauke da wannan cuta din
9: eh ka san saboda an yi bincike na kididdiga so zaka cimma alƙaluman da kuma

0: lambobi da ke nuna cewa cutar tana yawa sun ragu kwarai da gaske gaya bisa ga yadda mun inda mun ka hito yanzu kwata-kwata muna 1.3 ne da zaka ji ana maka 3.8 so kaga abin ya ragu
1: wasu daga masu dauke da cutar sun bayyana cewa janye tallafin wanda yanzu Amurka ta dawo da wani bangaren sa manuni ya ce cewa kasashe kamar Najeriya su daura damar neman wa kansu mafita Bashir Hussaini memba ne a kungiyar NIP One
2: shi ciwon nan idan mutum same shi ba wai magana rashin lafiya bane kadai a'a hada yana yana baka ya shafa saboda zaka samu sakan cikin damuwa tunda idan baka samu da ka tattauna kai ga mai da kake ji ba shi ma ga mai da yake ji ba zaka samu sauƙin wannan da zuwa ba sai ka zo a cikin kunci da tunani da kuma tsoron tsangwama na mutane ya hana ka shiga cikin mutane
1: karuwar alƙaluman masu dauke da cutar HIV dai na nuna yadda har yanzu take ci gaba da zama kalubale a fannin kiwon lafiya a Najeriya duk wadin shekarun da aka kwashe ana yaki domin rage adadin masu mutuwa a dalilin kamuwa da ita Zubair Ahmad BBC Hausa Abuja Nigeria
3: To har yanzu dai a Najeriya hukumar kula da yanayi ta kasar name ta yi wani gargadin gaggawa ga mazauna jihohin Lagos da wasu jihohi kan yiwuwar samun ambaliya sakamakon mamakon ruwan sama a jihar Lagos lamarin ya janyo rubtawar gine-gine da rufe wasu makarantu a ranakun Litinin da Talata Wakilinmu na Lagos din Umar Shehu Alleman ya aika mana da wannan rahoto
4: Hasashe hukumar yanayi na Nimeti ya nuna za a fuskanci ruwan marka-marka daga lokaci zuwa lokaci ba kautawa a jihohin kudancin kasar kamar a Ogun da Ondo da Rivers da Delta da Akwa Ibom. Masana na fargabar cewa lamarin zai iya cin karfi magudanar ruwa a wasu yankunan kasar irin su Lagos inda tuni ambaliyar ta tilasta rufe wasu makarantu da kasuwanni da gidaje da ofisoshi tun a farkon ranakun Litinin zuwa Talata. Baya ga kudancin kasar hasashen ya shafi arewa ta tsakiya kamar Abuja da Nasarawa har zuwa jihohin arewa maso yamma da maso gabas da suka hada da Kano da Jigawa da Borno inda iska mai karfi da guguwa za su rika bin bayan ruwa da tsawa Malam Yunusa Sani dan fafatukar inganta muhalli ne kuma shugaban kungiyar kare muhalli na Sayar da Azne dake a Kano ya nuna girman barazanar bisa la'akari da girman saukar ruwan sama na bana
5: wato wannan gargadi ya zo akan lokaci sannan kuma yana da matukar muhimmanci kuma bai kamata al'umma su dauke shi da wasa ba sannan wannan gargadi babbar dama ce ga gwamnati da kuma al'umma su zama cikin shirin ko ta kwana dan an ce rigakafi yafi magani akwai bukatar hukumomin kula da sauyin yanayi su rika ba mutane sai han bayanai kan sauyin yanayi da kuma ambaliyar ruwa sannan kuma akwai bukatar su rika mu mutane gargadi akan lokaci kuma ya kamata su yi aiki da hukumomin agaji da gwamnatocin jihohi don sanar da mutane matsalar da ke tasowa tun da wuri musamman ma mutane mazauna wuraren da ake yawan samun ambaliyar ruwa
4: da kuma ga bayar da shawarwari dan rajin kare al'umma ta hanyar inganta muhalli cewa yi
5: ga sauran mutanen gari kuma ya kamata su rika sauraron gargadin hukumomi sannan su tsaftace magudanan ruwansu sannan su guji gina gidaje a inda ke da barazanar ambaliyar ruwa ko inda ake yawan ambaliyar ruwa sannan akwai bukatar idan gwamnati ta bada umarnin kaura ko tashi daga wurin da ake gani akwai hatsari so al'umma su kokari su ji wannan gargadin su kaura tun da wuri kafin a samu asarar rayuka da dukiyoyi
4: da ta koma ga harkokin sufurin jiragen sama a kasar hukumar Nimet ta shawarci kamfanin jiragen sama da su rika karbar rahoton yanayin kafin tashi domin kaucewa sauyin yanayi a sanin samaniya sakamakon girman gajimare da saukar ruwan sama mai karfi bincike masana ya nuna wannan ruwan farkon fari ne kamar wanda ake shaidawa a Lagos a yanzu da wasu jihohin kudancin kasar kuma wani mai karfi na nan tafiye saboda haka hukumar ta gargadi mazauna waɗannan jihohi kudanci da arewacin kasar baki daya da su kasance cikin shiri da kuma shawarci da a daina tafiya cikin ambaliyar ruwa ko a lokacin saukar ruwan sama kuma a guji fakewa a ƙarƙashin bishiyoyi bisa la'akari da cewa tsawa kan sauka a kansu tare da yin kisa kuma a rika sauraron kafofin watsa labarai kamar radio television don samun rahotannin yanayi akan kari Umar Shehu Alleman BBC Hausa daga Lagos a Nigeria
3: To a fitan wasanni kuwa kasar Mexico ta samu kaiwa zagaye na 16 a gasar cin kofin duniya bayan ta doke Ecuador da ci 2 ba ko ɗaya ita ma Faransa ta tsalla wato ta lallasa Sweden da ci 3 ba ko ɗaya inda ta kai mataki na gaba ga Muhammad Buhari fage da ƙarin wasu labaran wasannin a takaice
6: Norway ta samu damar tsallaka zagayen 16 bayan doke Abricos da tai da ci 2 da 1 a minti na 39 ne da sa wasan Nusa ya jefa guda 1 kafin daga bisani Amad Diallo a minti na 74 ya farke ana minti na 86 ne kuma halan ya

0: ara daya aka tashi wasan biyu da daya yanzu halan yana da kwallo biyar a bayan Messi da ke da shida a ci gaba da gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka Mexico da Canada an jima da maraice za a yi wasanni guda biyu tawagar Ingila za ta fafata da DR Congo yayin da Belgium za ta barja gumi da Senegal Morocco ta ci gaba da jan zaranta na nasarar da take samu a kofin duniya da sauran gasannin da take bugawa wannan na zuwa ne bayan nasarar da ta samu a wasanta da Netherlands a gasar kofin duniyan da ke gudana a yanzu ta zama kasa ta farko daga nahiyar Afirka da ta kai zagayen yan 16 a gasar wani abu da ta cimma tun a gasar kofin duniya ta 2022 kasar da ke arewacin Afirka ta buga wasa 32 a jere ba tare da an yi nasara a kanta ba a duka gasanni Da alamun nasarorin da Jamus ke samu a kofin duniya na neman zama tarihi biyo bayan rashin kokarin da tawagar kasar ke yi a kofin duniya a baya-bayan nan. Jamus wadda a baya ta ci kofin duniya guda 4 cikin wasannin karshe 8 da ta je, ta kuma ci kofin turai guda 3 cikin 6 da ta je wasan karshe. Yanzu ba ta iya zuwa ko da matakin yan 16. Jaridin kasar Jamus sun wayi gari da rubuce-rubuce akan koma bayan da kasar ke fuskanta bayan fitar da ita daga gasar kofin duniya da Paraguay ta yi a bugun penalty. A gefe ɗaya kuma ana tsammanin tsohon kocin Liverpool Jürgen Klopp zai iya maye gurbin kocin Jamus ne yanzu Julian Nagelsmann.
1: To a gaida Muhammad Buhari fage zai dawo a shirinmu na hantsi da ƙarin wasu labaran wasannin masu aro sai ku garzaya shafinmu na internet bbchausa.com inda babban labarin mu ke ƙarin bayani akan wasu fitattun 'yan siyasar Najeriya tara da ba su taɓa sauya shiga ba. Sai ku leka don sanin ko su wane ne. To yanzu anan za mu ja labulan shirin wanda Raliya Zubairu ta hada sai kuma Lawan Suleiman da ya hada mana sauti Imam Saleh ke cewa mu hada shirinmu na hantsi nan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Ya gabatar da labaran duniya.
1: Mahukunta Venezuela sun ce yawan mutanen da suka mutu bayan girgizar kasa biyu da aka yi a makon da ya gabata ya kai 2,300. Shugaban rikon kwarya ta kasar Desi Rodriguez ta sanar da zaman makoki na kwanaki 7, tana mai cewa kasar ta shiga mummunan yanayi. Mutane akalla 40,000 ne har yanzu ake nema bayan girgizar kasar ta ratsa da su. Wannan na zuwa ne bayan gargadin da asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya ya yi cewa akwai barazanar yawaitar satar yara domin safarar su daga kasar. Ƙididdigar da mahukunta suka fitar ta nuna cewa yawan bakin da ke shiga Burtaniya ta kananan jiragen ruwa ya ragu a rubiyin farko na wannan shekara idan aka kwatanta da yadda aka samu a wannan lokaci a bara. Ofishin ministan harkokin cikin gida na Burtaniya ya ce mutane akalla 11,900 suka tsallaka Burtaniya daga farkon shekarar nan zuwa watan Yuni. Alƙaluman na nuna cewa an samu raguwa da kashi 41 cikin 100 na mutanen da suke shiga Burtaniya ta wannan hanya. Ana alakanta raguwar da aka samu ne da gurbatar yanayi da karancin kananan jirage da ake amfani da su wajen yin wannan tafiya da kuma tsare-tsaren da gwamnatin Burtaniya ta fito da su. Filayen jirgin sama da kamfanonin jiragen sama sun rubuta wasiƙa ga tarayyar Turai suna gargaɗin cewa sabon tsarin tsaro kan iyaka da aka sanya a ya janyo cunkoso sosai a ayyukansu. Kamfanonin sun buƙaci tarayyar Turan ta ɗauki matakan gaggawa domin kaucewa matsalar da lamarin zai iya janyowa idan aka ɗauki lokaci yana tafiya. Tsarin da aka bullo da shi dai a bara ya tilastawa matafiya da ba 'yan asalin Turai ba su jira sai an ɗauki bayanansu a lokacin da za su shiga ƙasashen Turai da kuma idan za su fita. Filayen jiragen sama da kamfanonin sufurin sun ce lamarin na janyo tsaiko ga jigilar tasu kuma yana haifar da koma baya ga harkokinsu. Tukunashin labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Najeriya ta ce tana shirin neman a biya diyya ga 'yan ƙasarta da aka tilastawa barin Afirka ta kudu bayan zanga-zangar rikin jinin baki ta rikide zuwa rikici. A jiya Talata aka kwashe zango na uku na 'yan Najeriya daga Afirka ta kudu zuwa ƙasarsu.
2: Nigeria says it is documenting businesses and properties left behind.
1: Wakilin BBC ya ce Najeriya ta ce tana tattara bayanan kasuwanci da dukiyar 'yan ƙasarta da suka baro Afirka ta kudu bayan tilasta musu barin ƙasar. Makadashin jakadan Najeriya a Afirka ta kudu ya ce sun tattara bayanan dukiyar 'yan Najeriya da aka kwaso kuma za su tabbata an biya su diyya. 'Yan sanda a Afirka ta kudu sun ce sun kama mutane fiye da 900 masu alaka da zanga-zangar kin jinin bakin a sassan kasar. Darajar hannayen jari a kamfanin Meta ta tashi da kashi 10 cikin 100 bayan wani rahoto da ke cewa kamfanin na shirin sayar da haƙƙin mallakar fasahar AI ga abokan hudarsa. Meta, wanda ya mallaki Facebook da Instagram da kuma WhatsApp, ya kashe biliyoyin dala wajen bunƙasa fasahar ta AI. Amma akwai damuwar da masu zuba jari ke nunawa kan yadda kamfanin zai iya mayar da kuɗin da ya kashe da kuma cin riba. Kamfanin Meta ya kuma sanar da shirin sayar da hannayen jari a wasu manhajojin nashi ga abokan hudda. To ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
0: To madalla a gaishe ka da Masi Abdulkadir Muktar da labarin duniya. Yanzu kuma sai rahotanni. Asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa girgizan ƙasan da aka samu a Venezuela a makon da ya gabata za ta ƙara buɗe kafar safar kananan yara idan ba a ɗauki matakan gaggawa kan yaran da lamarin ya shafa ba. An kiyasin cewa kananan yara aƙalla 680,000 ne ke buƙatar agajin gaggawa a wuraren da girgizar ƙasan ta shafa. Ga fassarar rahoton Mimi Swabi.
3: Masu aikin jin kai a Venezuela sun ce an samu rahoton bacewar wasu yara bayan an ceto su daga wuraren da girgizar ta shafa. Haka kuma an gano wani tallan kayan wasan yara a internet da ake zargin yana kokarin tara yaran da za a sayar da su, abin da ya kara tayar da hankalin hukumomi. Mazauna jihar La Guaira sun sanar da fargabar masu safarar mutanen na amfani da halin da ake ciki domin fadada ayyukansu, kamar yadda aka ga hakan ta faru lokacin da iftila'in zaftarewar kasa ya faru a jihar a shekarar 1999, inda daruruwan yara suka bata, ana kuma zargin safararsa akai zuwa wasu kasashe. Asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF shi ma ya gargaɗin cewa wannan girgizar ƙasar da ta afku a Venezuela na iya ƙara buɗe kafar

0: garin Uba din su ci gaba da karatun su wanda suke zana jarabawan su su ci gaba da zana jarabawan su har sai bayan sun kammala kuma an dubi lamarin tsaro ya sake inganta kafin nan kuma sake bude makarantar domin kada a ce an yi ganganci wayannan garuruwa guda biyu din ba wai wani abu ne ya faru ba da delay da kuma chul din amma dai yanayin tsaro tunda dukkanin kusan yanki ɗaya ne kada sake sakankan cewa ce to akwai tsaro din kuma wani abu ya zai faru ba wai fata yake ba shi yasa ka rufe duka waɗannan wuraren yanzu haka ɗaliban a mai da su garin Uba babban gari ne kuma akwai matakan tsaro sosai za su ci gaba da karatu su a can sannan kuma idan tsaro ya inganta a sake buɗe makarantu da suke wannan wurin.
1: To amma takamaimai har zuwa yaushe ne makarantun za su ci gaba da kasancewa a rufe?
0: Dan wani lokaci ne gaskiya domin ba wai an kayyade sati daya sati biyu ko sati uku ba amma dai bari doki tsawon lokaci ba za su sake bude makarantu kuma dalibai su ci gaba da karatun su.
1: Mai magana da yawun gwamnan jihar Borno ya jaddada cewa gwamnatin jihar ta yi wannan tanadi ne yayin da take bin matakan kubutar da dalibai da malaman da 'yan bindigan suka sace daga makarantar sakandaren Jekaka Dawo ta garin na Lasa ranar Litinin da ta gabata. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Nigeria.
2: To idan muka je jamhuriyar Niger can ma batun tsaro ne inda ake cewa an kashe 'yan bindiga 20 a wannan gumurzu da jami'an tsaro a yankin Torodi mai tazarar kilomita 60 da Yamai bayan sun yi yunkurin kai hari. Rahotanni na cewa mutane dauke da makaman mai kan babura da kuma motoci da manyan bindigogi suka afka dakarun da ke sintiri a Toro din. Sai dai an yi nasarar dakile harin. Ga dai ci gaban rahoton daga Chama'ila Yusufu.
3: Har yanzu dai hukumomin kasar ba su fitar da alƙaluman adadin waɗanda suka mutu a harin ba. Sai dai kuma a cewar bayanan da aka samu daga mazauna yankin da majiyoyin tsaron suka tabbatar an ce an kashe 'yan bindigar kusan 20 kuma an samu nasarar kwato wani adadi mai yawa na kayayyakin soji daga hannun maharan. Ta haka kuma babu wata sanarwa da ta hito daga gwamnatin da ke tabbatar da faruwar lamarin kuma babu wata kungiya kawo yanzu da ta ɗauki alhakin kai harin. Rundunar tsaron ta yi nasarar daƙile wannan yunkurin harin tare da kawar da maharan waɗanda suka yi niyyar kai hari kan sansanoninsu da ke Torodi. A cewar shaidun gani da ido maharan sun isa garin na Torodi kan babura da motoci ɗauke da magan makamai inda kai tsaye suka nufi wuraren sojojin kafin su yi yunkurin kutsawa cikin garin. Dakarun da ke ƙasa sun mayar da martani cikin gaggawa. An ɗauki lokaci ana ɗauki ba daɗi tsakanin ɓangarorin biyu. Maharan sun ja da baya tare da yin asara mai yawa ta rayuka da kuma asarar kayan aiki. Wannan lamarin ya haifar da firgici tsakanin mazauna garin Torodi. Majiyoyin tsaro sun tabbatar da waɗannan bayanai waɗanda suka bayyana sakamakon a matsayin gagarumar nasara ga dakarun tsaron ƙasar. Wannan nasara na nuna irin yadda suke ƙarfafa matakan da suka ɗauka a yankin da ke fuskantar yawaita hare-hare daga ƙungiyoyi daban-daban da ke ikirarin jihadi cikin 'yan watannin nan. Ana ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro a ɓangaren kamar yadda aka yi ta tsawon watanni a wannan yanki na kan iyaka da Burkina Faso wanda ke fuskantar hare-hare daga ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai da ke aiki a yankin kan iyakar. Ko a watan Janairun da ya gabata wani harin da kungiyar Jinim ta ɗauki alhakin kaiwa ya haddasa mutuwar shugaban gundumar ta Torodi wani kaftan na soja da wasu mutane shida na iyalansa. Tun daga wannan lokacin a yayin da ake fuskantar karuwar barazanar tsaro da kuma yunkurin tada zaune tsaye jami'an tsaron na ƙara zafafa ayyukansu a wannan yanki.
2: To a gaishe ki cima Ila Yusufu da wannan rahoton kuma da haka agogo muke cewa karfe 9 saurakwata a Najeriya. Umai Masani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Gwamnatin Kamaru ta ce jiya ta kama wani mutum da ake zargi da kokarin sanya gidan talabijin na gwamnati CRTV sanar da labarin cewa shugaba Paul Biya ya naɗe mataimakin shugaban ƙasa. Garabi a takabar ranka da wannan rahoton.
4: A cikin wata sanarwa, mai magana da yawun gwamnatin Kamaru, Rain Emmanuel Sadi, ya yi kira ga jama'a da su riƙa yin takatsantsan bayan wani ya yi yunkurin sa a karanta wata takardar umarnin shugaban ƙasa ta boge a cikin labaran yamma, wadda ke kirarin cewa an naɗa mataimakin shugaban ƙasa. Sanarwar ba ta bayyana sunan mutumin da aka ce an naɗa a cikin takardar ba, haka kuma ba a bayyana sunan wanda aka kama ba. Rahotannin kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun ce lamarin ya faru ne a ranar 22 ga watan Yuni. Sadi ya ce takardar gaba ɗaya ta bogice kuma wani sabon yunkuri ne na yaudarar jama'a da karkatar da hankalinsu. Lamarin ya biyo bayan yaduwar wasu takardun boge a kafafen sada zumunta a watan Afrilu, waɗanda suka yi ƙirarin cewa shugaba Paul Biya ya naɗa ɗansa a matsayin mataimakin

0: suka lashe zaben. Jam'iyyar Dia yanzu ta tabbatar da an samu baraka a cikin takasancewar waɗanda aka sassawa sunayen nasu sun nuna kin amincewa da matakin. Daga cikin waɗanda sauyin ya shafa har da tsohon gwamnan Benue Gabriel Sosuwan tare da masu neman takarar ƴan majalisar wakilai har 19 ga rahoton Zubairu Ahmad.
1: Matakin dai ya haifar da babbar baraka a jam'iyyar ta APC tare da tabbatar zargin da wasu mambobin jam'iyyar suka rika bayyanawa a baya kan yadda aka gudanar zabukan da ma korafin yura a sauya sunayen su domin saka waɗanda jam'iyyar ta fi muradi, lamarin da ya sake haifar da cece-kuce da muhawara a tsakanin mambobin jam'iyyar da ma sauran ƴaƴanta. Daga cikin waɗanda ta bayyana a sarari an sauya sunayen su bayan da tun asali sun lashe zaben fitar da gwanin, akwai tsohon gwamnan jihar Benue Gabriel Sosuwan da tsohon dan majalisar wakilai na jihar Ondo Olokbilaye Benga tare da karin wasu masu neman takarar ƴan majalisar wakilai a matakin tarayya har su 19. To sai dai mataimakin daraktan yada labarai na jam'iyyar APC Bala Ibrahim ya ce duk da an samu haka to amma jam'iyyar za ta iya kokarinta wajen rarrashin waɗanda aka yi ba daidai ba.
2: Wato tun kan ai wannan zabe akwai kwamitin da zai saurari korafin waɗanda suke zargin an yi musu ba daidai ba bayan an kammala zaben. To bayan wannan kwamiti ya tace ya tsefe ya saurari dukkanin bayanan da aka gabatar ya mika ga kwamitin zartarwa na jam'iyya. Wannan shi yasa aka sauya wasu sunayen ana ganin ba a yi adalci ba.
1: Su waɗannan ba su samu nasara ba ne a wannan zaben da aka yi?
2: Wato ba wai nasara ce ba su samu ba, to za a iya cewa ba su samu nasara ba. Domin idan nasarar ba sahihiya ba ce to ba za a kira ta nasara ba.
1: To ta yaya bayan an yi a gaban mutane kuma an tabbatar za ta zama ba sahihiya ba?
2: Eh to ai duk abin da aka yi ana ganin an yi targade ga doka. To shi yasa dama ake zuwa alƙalanci ai. Shi yasa ake zuwa kotu domin bayan an yi abu idan ya kasance abin ya zo ba daidai da yadda aka shirya za a yi shi ba, kai za ka iya cewa eh ka samu nasara. Amma kuma haka dubu abin ta fuskar doka sai aga cewa aka san nasara aka samu.
1: Akwai wanda suke zargin cewa jam'iyyar nan taku ta APC kamar tana kama karya gashi har ƴaƴanta ma ya zama da sun ci zabe amma kuma ana kwacewa a canza. Anya kuwa za a iya sa ran samun sahihin zabe mai adalci nan da shekarar 2027?
2: Ai wannan shine ma zai nuna cewa zaben da za a yi zai kasance sahihi domin ta nuna cewa ba ta son kai. Koda ɗanta ne ya yi ba daidai ba za ta hukunta shi.
1: Yanzu za a yi cewa an samu ɓarka a cikin jam'iyyar nan taku, waɗanne hanyoyi za ku fito da su domin haɗa kan waɗannan ƴaƴan naku su amince da sauyin da aka yi na sunayensu nan da ƴan watanni kafin gudanar da zaɓe?
2: Burin jam'iyya shi ne a yi wa jama'a aiki, kuma aikin nan ba lalle fa sai ta tsayawa takara da rike wani mukami na zaɓe ba.
1: Kazalika ya ce koda an sauya sunayen wasu ƴan takara a wasu wuraren ma bai kamata da wani ɗan jam'iyyar ya tada jijiyar waya ba domin za a tabbatar da an sama mashi makomar da za ta dace da shi. Masana harkokin siyasa dai na ganin cewa duk lokacin da aka samu zargin sauya sunayen ƴan takara akwai yiwuwar hakan na iya haifar da matsaloli iri-iri. Daga cikin irin waɗannan ƙalubalen akwai ƙarin ƙararraki a kotu da ƙorafe-ƙorafe ga shugabancin jam'iyya da kuma yiwuwar sauya sheƙa zuwa wasu jam'iyyu. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
0: To ɗalibai takwas daga makarantar mata ta Otumishi da ke Kenya sun musanta zargin da ake musu na aikata laifuka 16 masu alaka da kisa a zaman wani kotun da aka yi a Nairobi. Ɗaliban wanda yara ne sun gurfana gaban alkali Diana Kavetsa a babbar kotun Kibera a ranar Laraba kan alaka da zargin kunna wutar da ta haifar da gobara a makaranta a ranar 28 ga watan Mayu ga rahoton Badariya Tijjani Ƙalarawi.
3: Ɗalibai 16 'yan shekara 15 zuwa 18 su ne suka rasu, wasu gwammai kuma sun ji munanan raunuka a lokacin da gobarar ta tashi a ɗakin kwanan ɗalibai da ke makarantar 'yan mata ta Otumeshi a yankin Gilgil, kimanin nisan kilomita 120 daga arewa maso gabashin birnin Nairobi. 'Yan sanda sun kama ɗalibai 8 bayan masu bincike sun ce tayu suna da hannu a tashin gobarar ta hanyar cinna katifin da ke kusa da kofa wuta. Bidiyon da ya tawadari a shafukan sada zumunta ya nuna yaran da ake zargi da aikata laifin sanye da takunkumin rufe fuska domin ba su kariya. A makon da ya gabata ne dai a hukumance aka shigar da karar waɗanda ake zargin. Kotun ta ce za a gudanar da shari'ar cikin tsauraran matakai da bin dokokin baiwa yaran da ake tuhuma kariya. Alƙalin kotun ta bada umarnin a kira waɗanda ake zargi da yara da kuma gargaɗin 'yan jarida kar su wallafa ko kuma yaɗa duk wani bayani da zai sa a gano ko su waye yaran. Lauyan da ke kare waɗanda ake tuhumar na ƙoƙarin ganin mai shari'a Diana Kavetsa ta ba da belinsu